mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo thank god is another friday oni lojo jimo oloyin ojo kejila osu elekefa odun 2026 today is 12/06/2026 mo ki eyin omo olodun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde mo layo lati la gbogbo enu le pe oni lojo ayo re njo le dide ko so statement yen jade lenu pe oni lojo ayo mi number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma sise e so ni igba meta oni lojo ayo mi oni lojo ayo mi oni lojo ayo mi pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan emi mo gbo pe oni lojo ayo re kisi ni di to je nso be angeli gbe royin ayo ebo a ti ja mi ku ni bi ta angeli de won ran mi si oni e wa dide mommy e dide daddy bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyin te gbagbo ku ni lojo ayo ki se gbogbo eyan be lomi ba gbo yo yiwo ku oni te lomi ba gbo ntin gbo yi oni ko bi ara si but iwo to ba mo ti gbagbo eso fun o pe oni lojo ayo re ma bo ni bi pepe e ja lo do ba le nikan ni kini nje pepe a kan mu bi kan nu yara wa ibe lati mo do ba le ta ti mo kunle lati ki baba mi baba re lati so fun ko seun gan eyin te fe ki e mo bo e ja jo dupe lowo re e ja so fun ko se kan wo lati jo monday titi di asiko yi oba ti o pada leyin e mo ya won ti won ti pada leyin won to je pe won ti dikorofo wa dupe pe okun lowo e kan so fun ko seun mommy se ti debi pepe oye kunle bo ba se fe ki agbalagba bo se fe ki daddy ati mommy re ninu aye be ni mo se fe ko ki baba re tin be lorun daddy eyin na do bale asa ti wan bi ni pe gege bi okunrin to more I mo do bale dupe ni gege bi obirin to more won asikunle won agbe osuba nla fun e jajo gbe osuba fun baba mi baba re eni ti mo so ina ni ologun ajobo oba to pe lo kan rin kese okan soso ajanaku ti mi bo kijikiji eni kan ni woli e wa sori facebook lana e ma wa laaro yi isa na wa pelu anointing oil o la fe lo e mo mi kan e je mu se bayi a fe ki ologo ajobo oba to ju gbogbo oba lo engineer e ba nki e ba nki e ba mi keni agba ojo e ja jo ken to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo e je ki sister yan mo gborin yen soke nibi ti gbogbo wa tin juwo si engineer

0: Inje je mo pe ki su awon angeli lati ma ki. E kan juwo si bo se kun leyen bo se dobale sa. Eni Jesu mo gbe oga. Eyin le joko lori ite o se. A dupe pe okun lowo re. Oba to bo bi ori o se gan o. Titi lai lo pe wa lodo e. Oni lojo keji la sa. Osu eleke fantan lo. E diden le mami e diden le daddy. E ja mo mo kaki haleluya nla mefa ati ogo mefa. Ka fi yonbo e. Ka fi so fun ko se titi lai la mo gbega. A yonbo lo ni fun o. E gbe ni fun en to win ti Olorun ko wi. Oluwa so fun mi pe a yonbo. A yore nbo. Gbogbo eyin te le gbagbo te le so be so ni igba merin. A yon mi nbo loni. A yon mi nbo loni. Eyin alayo a yon mi nbo loni. A yon mi nbo loni fi meji kun. A yon mi nbo loni. Ayo awon omo mi nbo loni. Ayo mi nbo loni. Ogo ni fun o Jesu. E kan ba mi ki haleluya yen. O wa ke sigun mererin aye. Bo ba se nki haleluya yen. Be lo ke soke, o to ke sisale ti o fi pe mefa. E ja jo se. Somebody shout six haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mm. Ogo mefa oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e bi owo yen ni ori gbogbo eni tin ba wa se nta wi ko to di ago mesan ale loni wa ti fun mi ni royin ayo ayo to tin reti lojo pipe pelu majemu olohun ayo re de lojiji in the name of Jesus eyin te ngbo mi lori Facebook to ba ti le di ago mefa bo ni isin ma ni ke mu isana ki wa se yen nikan pelu anointing won yin e mu pade mi eyo kan si meji pere la fe lo loni ati lo kan be ni ojo Wednesday e je se bayi gbogbo bi te ti ni anfani ati gbo mi in fun awon eyan ni anointing won yin ojo Wednesday enikan ni yes e fun wa ma pada fun won lojo Sunday idi ti oje fun won ni pe gbogbo awon ta fe jo gbe anointing oy gbogbo won ni o wa ninu marathon fasting and prayer mm in si fe ka won mo olomo damu ju gbogbo teyan ba nse laye ko mo ru po mo ko in to ba fe se fun eniyan koko se fun rare wu se mi na ta jo wa nu biribiri se mo le mo gbe anointing oy jade so lagbara lo ni ojo Sunday because lati ojo Monday to ti ojo Friday a lo anointing oy wa kan le ni nibi te ba tin bo mi eyin te ba ni mo se leri fun awon eyan bi 3000 mo ti so di 5000 ni wema ni church wa to wa ni gbagi awon so na church ni nkan mi ti ma gbadura si fun won ni agbara eni to laye atorun ni bo le tin gbon mi bo le tin gbo mi daddy ati mommy e ja se bayi mo bere si soro nipa awon angeli e je mu wole bayi na
1: mo ti so opolopo awon nkan ti angeli je mo ni angeli the angel their messenger the word angel only Greek word only Hebrew word ti won pe ni malaika malaika tumo si the sent one the messenger anybody ti an ba pe ni angel in to tumo si ni eni ti won ranse mo wa bere si so awon opolopo ise you don't need to pray eyan ko godo gbadu asi angeli ise oni to won ni lo waju because i ranse wa ni won and awon angeli njo wu wa ninu we Psalm 8 bibeli so bi won se njowu wa won na wo si omi ni won ni kini eniyan ti wo ro nipa re awa so pe angeli ale ran nise on loje ki gbogbo wo wo white ati black ta fi bere si ran awon angeli yen nise won o je ki michael o sun loru ati awon mogun e gbogbo awon ti wo so white won ti ran won lo sinu gbo bi ti won gbe awon omo yen si eni niyan ki wa se yen nikan won tun ran michael loko lo da wahala le e ri pe wa lo be jade laipe ti wa ni ka wo gbadura ta ba ti gbadura tan a fi yoku le fo lohun amen bi mo se mo gbadura fun eyan omo lohun na ni ba ba n gbadura lori ile if we can pray on this land and people are coming back to testify I believe isele o sele mimi o mi mama wahala o sele lagbo won a bo lowo awon kidnapper in the name of Jesus. Why to be rebel? We have sent messenger to them. Ati ran onise si won. Yin mo boye le takaba e mama. Angeli mi. So be angeli mi. Lo sile baba mi. eto mi to nbe nbe ti won gbe lo si ilu isale lo ba mi gba wa amen oni lo ke dara yin lahun bo se joko yen en to ba mo bi yawo mi se wai o le pe ikan ninu awon omo to wa nu le pe di ola oya sare lo le lo mu nkan bayi wa won le pe sister buki oya sister buki won le ni mercy oya sare lo be ni awon angeli se ri o le joko ran won se o le sun o le dide ko si abala to le wa eja fo le ran ka wo se ta ran won ki wa se pe won je onise nikan we also atun so fun wa pe the angel they are protectors they can guard not only guard they can defend angeli ton le defend o ton le guide hallelujah ati ka gbugbu awon bi ti won ti guide awon eniyan even in the bible at awon ti won guide aka jade ninu we psalm 91 verse 11 bi awon angeli bi won se mo guide eniyan ninu we daniel chapter 6 verse 22 ari bi ti angeli ti lo di awon enu kinun nitori daniel enowo yin mejeji soke mo dide kinun ti hale mo o eni kanu e mejeji mo fe ko se ami landlord ti oji o sinmi awon ore ti won fi ofun re ota ti nfaran bi ore to gbe ina lowo ti o le fin ma mo bo yo yi o bayi kangeli re o pa lenu ma in Jesus name sit down awon angeli kan na ni lo ninu act of apostle chapter 7 verse 9 awon won lo mama ti an lo fa peter ti won oje okuku giver bi juanu se kuku giver ise angeli ni angeli lawon me elisha ri elisha o so fun oluwa o ni ba mi si omo odo mi loju ko le mo pe awon to wa pelu wa won po ju awon to wa pelu won lo hallelujah bibeli ni oluwa si si loju o ki bi oni baba mi ase awon to wa pelu wa won po ju awon to wa pelu won lo e mo mo nawo yen kin tun pase ma mo bo yo fe won wa si ami yen ni igba marun wa je ki ti e o gbe tenikan mi angeli mewa mewa ki won mo bo sise soro soro soro soro so that is the second work ise keji tangeli mo se niyan they guard they protect not only that they defend number 3 we said asoloru ana they are warriors your angels they are warriors ati ran won lo sinu gbo yen hallelujah ati ni ki won lo jagun be e so pe jagun jagun awon ninje jagun jagun te ba n gbo olubori ajabori jagun jagun odi orun oba apele ebo ebo leni yen fi pe to fi ni jagun jagun mo to gbo nu orin jagun jagun e so pe jagun jagun yoruba english ni hallelujah awon ni won lo ninu owe daniel chapter 10 verse 13 oh bibeli so bi olori ogun ni awon gan la ri ona kaka nfo torun bi an se ri yen won buruju nkan mi lo ani gba ta yewo michael ni ari ona kaka nfo torun ohun ojo ta ye agbara re po won ni sugbon ba logun ijoba pasia ni de o de mi li ona li ojo mokanle logun besu na se ri ari ona kaka nfo ijoba okunkun ni sugbon wo michael okan ninu awon olori balogun wa lati ran mi lowo emi si dipo mi mu lodo awon oba pashi hallelujah nawo e mo de olori ogun si o tin ba nso ni ko olori ogun michael mo nso yen lati pe ise isenta isembaye lati ibere pe pe aye lo tin jagun ko feli ogun kankan ri ogun to bori baba re ogun to bori iya re ogun ti o je ki mami e o settle ogun ti o je dadi e ori gbogbo nkan yen ni e wa won ti an ba le sami mo mo mo de balogun jagun jagun ohun mo je si o loruko jesu mo ni ko jagun fun wo e ki be angeli michaeli olori ogun orun ja fun mi sit down e joko mama angeli kan na ka le mo pe jagun jagun ni ninu we daniel chapter 12 lati verse 1 ibe la tun ti ri ise agbara to se Daniel chapter 12 e won ti bibeli so ni verse 1 ise re ni o ni ni akoko na ni Michael balogun la ni ti yo gbeja won mo awon eniyan re yo dide yo da akoko wahala akoko wahala yo si wa iwe yi ti ko ti siri akoko wahala yo ba won ninu bo ti an ko awon mo yen lo ekibe angeli mi mo lo ti e o le mo lagbara angel Michael nibi won ti lo go mi gba lo da wahala le nbe gba ogo mi jade makakakatahala e so tele mi ani makakakalaha rakakatahaya zenekete yede belegede yebosh maike zanaka rapaya family house in the name of Jesus. Mama baba si ami to gbe tenikan mi oru yi majuma angeli re oja Michael yo si ran lowo Esa e ma wo owo nti ma ran se fun yin opo yin le tun lo gba testimony ami ko ira buku ti an le mo lara to bi je gbogbo igba ti ire re ba nbo that spirit of hatred enough is enough may angel Michael remove it in your body oda bi ani pe mi won ni koko se ami si oro yi tori nti mo fe so e ti mo gbo amen ko to dale angeli re gbowo wa angeli mi gbowo wa sit down. Ninu we Revelation chapter 12 verse 7 Revelation chapter 12 ibi lati ri Michael olori ogun bibeli ni ogun si nbe lorun there was a war in heaven Michael ati awon ogun re ba dragon na ja dragon na si jagun ati awon angeli re gbogbo nti Michael mo se mo ja ni ekigbe only Michael wa lo da only Michael wa lo da ekigbe only Michael lo loda nibi ti an ti ji awon mo yen gbe gba won jade fun wa in the name of Jesus. Sit down. Number 4, I told you that your angel they can give direction. Angel give direction ise won ni ki won to sona esa to ba fe lo ko pe angeli e pe ko bo moko bo ba fe ni yawo pe angeli e ko bo mu yawo to ba be lo si oja pe angeli e Nigeria ti gbege nisin. Nigeria is so dangerous, you can't know the next move of the devil, but through your angel they can give you direction. Mama o le mo nto kan but nipa se angeli e won le fun o ni nkan to kan won so fun o pe nto kan re igba ta fe ra le bi angeli ni o lo so fun mi pe this is the place, he show me this place. The same angel o lo mu mi lo si Jesus City mo so fun awon to tele mi mo ni I had the angel to so fun mi pe this is the place he be ni le wa and I have never in ti damu ri nbi mama tori po so pe le wa ni to ba mu o lo si bi le to ti mo taja won obi meta la won da gbogbo ti an ba gbon le ko ni ran o akigbe angeli mi dari mi angeli mi dari mi si bi ti ayo mi wa amen. Sit down. Heart of Apostle chapter 8 verse 26. And the angel of the Lord speak unto Philip, say, arise and go towards the south. Angeli lona oni dide ko lo si agusu lo ni ona ti o ti ona Jerusalem ti lo si Gaza ti ti se ti ju angeli lo si loju ona bi to lo ri anawe ogun ti ojo mo daye gbe ogun ti ojo mo daye rin kan si ami ogun yen oni de ba o. Nice. Atun lo, atun bo lori Facebook. Lagbare ni to laye atorun to ba ti di 6:30. Eyin te ni anointing oyin lowo pelu isana eyo kan. Awon ti o ni lowo e samu sana pade mi. Odekunle Epaphras lori Facebook, TikTok ati YouTube. Gbogbo eyin te faye yin fun Jesu ni ojo Sunday to koja yi. Lagbare Olorun ni Sunday leyi.
0: eni anfani lati ma ba yin soro fun iribo mi and mo gba olohun gbo pe didun lo so so gbo eyin bible school eyin fundamental class artist bere class a to ni anfani si class mi ni ojo saturday lei olufe to ba gba form yen tete bo ba se pe saturday na lo fe gba form yen ni ola e si tun ni anfani si mo gba olohun gbo pe didun lo so so eni kan ni woli se lefun alano yin ti o awon kan ti gba but awon die bi 5000 yan to ba di ojo sunday ni wema ma fun yin ni anointing oil ba kan na gege bi ileri eni kan ni newsletter nko ati newsline na iyen eni kan ko gbogbo awon mo loan generally te ni anfani lati gbo mi ni gbogbo sona church to ba di ojo sunday kini kan be ti ma ni ki won fi ranse sin inu mi sin dadun pelu nti o sele e je npe eni ku no soro eje ngbo ki won kan kin oro mi leyin
2: oruko bi ni Esther Oladipupo lati Lesha
0: e sori re nice
2: mo dupe lowo olorun fun ipe yi omo ojo lori afefe ni mi o ti to bi odun bi 5 ti mo tin tele ipe yi sugbon gba ti omo mi fe se wedding mo sa olorun sa gba gbogbo owo o se wedding gba tan se wedding won lo si UK gbatan de de UK
0: omo yin lo UK ngbo se wedding e ton
2: be ni gbatan de de UK olorun se ya ni won bi mo be ni
0: won bi mo so
2: won bi mo so
0: nice
2: iya yawo lo oko lo ugbon gbo wa ti ya wa de ni won wa ni pe kemi na e se won a lo
0: ha oni keyin na wa
2: emi na e se de last week ni mo e se de ni last week ni
0: eni suwo mama yi
2: be ni
0: okun lo mo yin abube so okoko mu ye omo iya re lo
2: odo iya iya yawo
0: o na iya yawo na se gbogbo eyin te mo wo mi iya yawo lo ye oje okoko mu lo won bi mo so ni o le mo omo iyawo omo re toju bi kini bi iya re to eyin iya kan be de ni ah ogbo mu iya yawo e so mo iya ti mo je abi nkan si o ni etewo ete owo yin egbo ikilo emi baba yin to ba so pin lo mo ti e to fe yawo ti won wa fe meni kan je o kokko mu omo re je o kokko mu ya re to ba e kokko lo o le mo de be mo mama igba o fi le mu ibi omo re ba mo gbe be tele ko mu yawo nbi je o kokko mu ya re because o le mo ba jokun bi ya re o se ba jo o le mo ba se gbo nkan bi mo me ba ni o ya lo se kini to ba ni lo mo mi o ti re mi ebi ya re ni but to ba ni ti won ni lo le ni lo bi kan mama eyin le so ra yin daje o ki se lu ebo nikan ni bi na bo mo re to jokun ba bi mo to ni yawo je ya re o wa toju re na eh down fi le ebi won na lo be eh bo si lo be saje o kokko mu je won toju ara won ki won yanju je won yanju mo ni omo mi e se kure omo buku ni bo lo se le mu ya yawo re to je pe emi ti mo fun olomu ah omo bi ti nbe lodu e omo e ti wo fun ti pe ohun fun olomu now now imu lo 24/7 ni e ma da ota le o to reyin mama pon so si emi se baba yin mo mo to to fun yin e ja wa bi mama seyin na lo abe lo
2: mo e se last week ni
0: so tan se wa wa oke
2: ah mo wa oke o
0: ni UK
2: be ni sir
0: e wa oke
2: mo wa oke
0: o lo se ri mo
2: ah o fine o da bi ke yan ma de mo
0: se e ti o da won merin ti o so be bayi
2: igba ti mo de don won ri kini mo fe tori ninu pe yi olorun se so bu fun mi olorun de o ba mi raja sibe
0: ninu oja yin ni lesa yin na
2: ni lesa o de raja sibe o po igba ti mo de don ti mo ri bi ina se se mona mona pe ah nkan tutu ko se be se ngba ti a ri ina ah
0: o wa ni ti ri na e mo da wo
2: ni lesa
0: ehn ni lesa mo se bi lu ebo
2: aya ah ni lesa ni mo tu
0: ni ba ni
2: mo ni ah oni kini mo fe ah mo ni mo fe solar fridge
0: so
2: ti o na mo ni ko ba mi se o de fo won se si daddy e o ni kan ba mi se ke n to de won de ti se ke n to de
0: e to de e to ba nle ni
2: won mo ba nle ni o de ti se o wa ni owe o ni o ni eyi ti mo ba tu ku ma mo ni won bo owo ti mo ba tu fe fi sise iyen na ni ko fun mi tori ati iyawo gan gbogbo won se dara dara
0: iyawo gan
2: se dara dara abi bi eni pe emi na ni mo bi o sa se dara dara si mi igba to fe ra fridge yen gan oko iyawo gan lo so pe gbogbo ti mommy ba fe o ni ko se fun ko se fun ko se fun o de se fun mi o de tu fun mi lowo ise o fun mi lowo ise ngba ti mo nbo igba ti mo wa nbo o wa ni pe ko hun da si ise olorun
0: so ko ma mi gini
2: o be ni
0: o to ma mi
2: be ni o kan yin
0: o to ma mi
2: o kan yin sir
0: e diju
2: owo
0: owo o mo yin gbe fun mi
2: re owo ma je mo eti mo je ngba ti mo dohun iyan ti mi raye send e
0: je gbe se owo ma je o ma je
2: awo re ma je mu osu ti mo yo san nigba ti mo wa dohun be ni
0: osu melo le lo me
2: osu mefa ni
0: nice osu mefa ni osu mefa pe ilaji odun nu bo ba de bi adun iwo gun ni fe wale sota iya yawo lo iya oko na lo to lo losu mefa yi ke n lo tun ku nu nkan oni nkan awon mejeji je n to da ni so omo bi o ti bo won awon omo awon iyawo omo re jade o ni o je ki won o le pe o wa mo ti an fi mu o laje e mo tele woli yin eh bi iyawo omo re ba bi mo jo je iya re o wa toju e ki sese eh afi to mo ba ni eyin mejeji e to ba si se pe mejeji ni e lo keni ko tete ku nbe e mo dogande ko mo ba di pe ja o sele eni kan ni woli ki le nko wa yi se be mi woli yin ke kan sadua lasan gbogbo nkan eyin kan lori oke ni isin ton lo gbadua ko lo gbogun ti yawo omo re iwo ni olohun gbogun ti so to ba le tele instruction ti mo ran fun o yi o kan ni aye isin mi e wo gbogbo yin le da sise olohun laaro yi mo fe ke ba mi da si eni kan ni a da mo mo gbogbo eyin te ba gbo pe ayo re nbo ko to dale mo fe ke da si e ba nfi nkan kan ti eyin te wa ni da mewa ara ise olohun niyan e mu da mewa yin gbogbo omo olohun ko wa sin to le fi o ba fi 10000 dashi o ba fi 5000 dashi enikan ni so wo radio ni ke mo wo radio na ni account number church yen je fun yin
3: 1966 36 38 73 1966 91966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Biyan o ba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade
0: Enikan ni woli ese bibeli wo la ka loni ati bere ati fe oni ni eja pari sam Psalm 143 titi wo Psalm 150 eja ka mejeje yen 143 titi wo 150 ko to nkan die die bayi na ni olalamu we tuntun mi eyin omo olodun ti won bi loni oye kunle eje nso tele mummy ati daddy ejo tin ba ti kun bi ni se lo musana ati anointing won ti mo fun yin e gbe pade mi ni isin lori Facebook oni njimo olodun gbodo se weekend fun o so to ba ti di ago mefa abo ni isin o dekunle e paraphras le ti pade mi gbogbo awon kan be tin sin to fun lanu yin ti won lojo Sunday ni wema inu mi se ndun laaro yi iyanu nbosa gbogbo eyan omo olodun te ma ki birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary
3: eni kan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin
0: oh olufe e je ma lori YouTube
4: The hottest artist.
5: This is Tiger
6: Making the Stallion.
7: What the business is, man? It's the baby.
4: The hottest.